0: Mekwe se ka siwe iri eteki kwa mkwanti mbamba atira duen kwa mkwamske kwe kre tatina te bori se kwa mkwamene nasi bori ek tiyago ti Monika Nzunga. President Cyril Ramaphosa angakarati kwe si ka kwa ku zaru kaina kwa maaku zi parlamende ki zawate kwena anane khiring siki tini tamano gwana mgaha doro kaya zi tini kwana zi mu siki tini zi mu iku tseka kaita. Ramaphosa ha mek uye kwa khuru tini kwa kwe seri ani kwe tesna ti presidenti angkwena data densta kha e siki mak uya kwa angkara tini parlamende ki tia kwen zaru kutina khana he regering siki zaru kaya ani zia mu wako tinza nako kiri zi hisi nako haa zi kis nako ham ngi kwa di kiu ay musiki tinhe e kwa rase nika kwa na zi anyama kwa sungu kara gyao tita. Kuhu da kiti municipalitite uka e sika khana ki anako tin kwena khom kwewe nan dundua ki tinhe gamtos da kiti mkhom ani kwena waas na tin ina mua kwa kwe sika khom kwewe na inti aizi a waas intam. Ngozi kuhikaiti kwa na he bara a inkamati ezi ka angie tuwa gunu kuma kwe kwa rako kwena ezi ka kama kutam. Burger miestere hati mbonmen angakara tiin khana kwe sika inyama kwa timu ka tindauta kwena a muiku kau ka igurita angie bara inyama kututu amikaiti kwa saaji kwe kwa gunu. Ngie timu kwe mkifierta khasaisi di kwe a khana ezi kisiku kauti bara tsa uni sa tuwa ku tswetwa ra dingi teksia tema organisasi santago ta tisen ku fiska po provinsi ki khana provincial department de mobilite di kwena de ta sigongi he ta khoro ku tla ku tati tsamdik akho ku a teksia ku ayinu ya iqonqa o a Masi Pumelele, Tukua Ocean View, Kapsa Flag Ticket, O Tinkim. Firi di kwe denstakhan e sika siko Hazel Dinta Tite nga weki kaw kumiti, tam a tumwa dim. Santago angkwe na a gati, zarok a izi khana ka gati khana di ta teko ang aya go kwe na, ngi ku a na kwe nkare go ta suri kara zao o ta ti nga ojiki hinti ko ziyama ko tkhaen sen di ta. Di Borisi Khiri Oye. Israel na Lebanon ta dorok aye ta khurukhati kaw kuhe mua ko tkhaen sen ta. Fer ina khda sta ti Amerika kuhe Washington ki nga ko ziya kunkara ti. Dorok aye tesina ti Hezbollah an kwe na kre am ko zi. Israel si amin an kwe na ki ti hen yama ko tkhaen sen no. Seyd anik anasi anakwa hen ti amina tama kwa sen ta. Tse sika Lebanon si amin an kwena khana he enyama khotin ava siyate. Tungzi Hezbola si deta ans na kuhanzi khadzi he kwaisen. Israel an kwenyama khotin ya Lebanon e kwa dikim. Fer ina kde stati Amerika kwena khana anegi gwanam gaha kom koma heketi. Kwa uku he khasi he e kwaisen kwa iku jia Lebanon kim. Iran nou e khana anegi dorot a eziki kha suri senate tumwe yama kwa tkhaen sen tam. E te siyewe iri borisi khiri oe, kame te ki siya kwa akhiri ek amadi kwa te ki borisi a te koma kwa XK FM ki.
1: Ki mta wale tigde ya wale nge sebrege XK FM, ta firmani ta ngam dikta wa wale ng. Ta wale magyan ambu nge wa XK FM, ayuita nge ata nge kamika gen ngam yamin arverten moyon. President Cyril Ramaphosa kang he atik de gen ha o kuya khalema ngang kang ke vi ko makong aitia tieng de gen ong parlament ay ngang ngaw gen ngol ngang ait mina kaung hi agi hen tra kham kham ko sing u ngol ngang kang ka vi ko machong ngon Ramaphosa ai kru ngaw si kang atik de gen hong ko kuya gani kuna kwa n ta ki presidency ai gani kuna densta ai kam ka atik de gen hong ko kwa ngol ngaw si ge mali ka ngong ngaloa ki mesa ki denstak ay kam singa gi chugi subi saan. Ya kanguin aga chon ngang kaang higi kalik kamago u parlamen ay yi vikoma kaong hong. Ki tig digi ngolo ngang ay dumina kaong higi trot kam kamago sa u vikoma kaga gani kuna ngawa ki hula yang hegi ngulin agagani kunan. Kau ka ayi municipality ti nakam gi du agagani kuna ka ang hiseng agi akam soa khabiti antik gi thotum khamo kuyan kam to srefir ay gani kuna ka sing agi gi ti sabungoy moku gi kau shu ya gani kuna kwa n ka ngawshi gi wa ga aga kholi gan tik gi thot kan khamo kuya khom yang ay kunan Burger Mister yang hingga wah hiking Bonman kang hiya cik digi yang hongko kuya gani kuno kwa ndagi cikan cik digi da thot kalik kama kuy ubung goyng digi yang ng gani kuno kwa n ngoyi ya gankin a gani kuno kwa singgi ya kamsa ndagi cik chwa ay fiyar tak kang hi chun ng digi chukit ganga gu o kang hi cik digi ya wa gan aga kolikan thoy kang kama kuy sing digi da chukit ngayi ke gani kuno kwa n Teksi ay orang sasin cik digi ya wa Santako ay gani kuno kwa veskapu Kalau mengangga agi aku ingawa departemen yang awal mobilite aja ni kunangi agi kengkau kuen ke ting aja sang sisi degi tu awal gani kunakwa n. Kengau si cik degi ya awal taxi aja si kan degi n masih pun malele ayah kunang kau ingi tum kamu kau ya usian view ayah kunagi kau si flag dan. Cik kwa ay firi dain stak ay kam ka ngi sing agi ak kham sung wa hazel den ay akuna sing digi chugi trak kawe sa cha ging digi chugi sa akuya ting haga ngaga chuang ng. San ta go ay kanggoy aga ngawsi ka ngi gi ak kham sung ki kam ka pangal kai ka atho ka kham kham go so ngay ka ngi digi ng gani kuna kwa n. O ka ngi digi ng hatu kunisa mku gi hng kham sung digi chu gala uwa gani kuna kwa n. Chang hmm ay fasi Mulai kancik di giawa Israel ngoki Lebanon kang he sing agi ak kamsu teke ting hacik di gida tuan ngalu kamu kon ngoli cakang kang he fie is a acik di gie kong vasing tin ayak kuna di gia tu kamsu sing agi ak kinta kuen. Kan ngawsi kang he gia wa kong amu kwe kancik di gie ngoki kama hezbolar ayu gani kuna kang he gia kamsu aga ngeke ting hakan di gie ngoki kama Israel ayu gani kunan ki sait ayak kunan kang he di gie ngoki kundisan. Khabit yang aku nasi ngagi ak kamsung wa lebonan ay tropa yi ing digi at duminan kang he esbolan ay gulik o khabit tamani gi ak gultiwa wa israel ke gani kuna kwa n. Kan ngaw si fi is a agi da toa kang kama kwe sung wa kang ta kwen. Hmm? Ting ha kang ag digi hng tay nong kukan ay kang hi gi atu kamsung wa lebonan ay gani kunan. Kung hiyak aga chonong kang higya uwa ngulegan cik digya wa iran ayi gani kunan yite ni gya un ay ngawa kang takwe hangka ti ka a cik digya cik digya ga fasi. Uwa mchang hum ay fasi digya mchawala diwi cik digya uwa akhiri kamcha dido gya samchang hum ki iska FM.

0: Mekresika akhiri eteki kama kwa nchete borisi kunga kame timbamba diradwe kwa mana tek tiritatina si bori e kriyago di Monika Nzunga. En ses da kritim dauma kauta uro smetfilti na Redersberg freistat ki kasi he kresika kia mwa huita tau hou tu ongeleke tesina da ki. Dawa mandal kong angkona anga de frag moter maha me awa siyako Dao siki kianata tsam siki tkhana zi desna tanu dawe khasi an tsam sika. Sorry, dawe an tsam sika kia wakara kia musina kwa tata. Hautua kuruwa de kwena waka iti ina tu dao zi akre sika nyama ko kianaka. Nwa dawe tkhana te uruta ensesta kritika ina kong jiweta. Aha di kwe a. Seisi mkuji tese na tiki o sena hino tresi ka khasi kwa nkara kuita nge kaihe tese na tiki kome borgtoko ansukwe polo kwane kai ka uiki nda utasi ya kukhiri ya gurita borunga eki tese na hii kwena khana hii eka zaro kale hii purisa disersandia Rachel kutumela huwa kutu kala kare nye ta suri sinati. Nisina burunga ya nye ina khana hae em. 2018 no 24 kwiri ziki tu awa ki kwena unu mutahita. Ewe kwena khana hae marti mki khosin aneziki kanati. Stati na kresika kuya ku angakati angi kai aneziki tsekano. Borukta kui khiri ya kuke kumiko ta. Paro a fraya di nguya di a khasi e nkama di ezi ki kwanga iti kurusen ke ta di chinza senji se suri sena di sesta ka persende saisi ya tamaha. Tumwe mede western zang a sna go de ti ki kwa di nguya khasi e sautu si di paro a tso ni sa stuwa di. South Africa khana ani ki 70% saisi. Fraya di nguya a kumwa klok a kwa muzika. Paro e kwa kara kuiti fraya di karti a kumuta ti. Kha muka kumwa tinazi khaji e susin anisiki te guta. Fly ese fe ta kisen kwena khana he e tse sika fraya zi o South Africa si mwa kianta tinzi a. 285 randi karti saisi ka kluruk ensina khwati tse sika mkunda o ki kianata din fraizi di karti ya di paro a khasi he 400 randi ki kheri na dian din. Te borisi kheri oem. Lebanon no Israel ta khasa he 22 yuni sika kwankara khwiti nkai kujia khawana kunka tati dorot ai he tesen tiyo. Tumuhe tkainu huwa makuzi amu kunda saki kanta. Mkosi kuye khasi ye suri sinati Lebanon no Israel ta. Kari ena kada stati Amerika kwena ndeta kai kuzi ya tekuru tinkim. Bori kwa hati he kwa te kwano doru kaya suri sinati Hezbollah amu kwena ki. Tumuhe khasi ye tkainu sin Israel amina amu wako kwa anzi tresika kwe kwa hinti anizikim. Kau kusi kwae kwe khasi he kwa kara kwiti ya Lebanon si amina khana ane ki kwa eita di Hezbollah ankwena ku senako kwa ta anke di nga ojika. Kwi hengye di iziki kwa rati ngi doro kaya khasi he kwa senati Israel no Lebanon ta khana ane ki ankara di kwe ku ane. Ji akta mousa ki tsew ni sa hisena ko haan ji kai ku ane ki ange takwe tenu kwa la sen he tenu jaru kaya khabana ka kuma ko kun sena ko tam. De akhiri borisi khiri oem kame de ki siya ko tin iri kama de kwa te ku borisi ya de kuma ko ekska FM ki.
1: Kim ta wole tigde ya wole nge akhiri eska FM ta wole magi ya ngambugu nge wa eska FM awi ta nge atang kamika gen ngam ya ming arverten moyon. Pati ngchik de giawa ensezi de giet amut kama kwa Smetfeld aya gani kuna ke Rallberg ke freesta din a kuna sing adi gida chugin am kan ngawshi gya uwa roli kang hekti gya mkukin ulia pati ng ay kunan. Trafiki ng ay viko makaong gya ng hiyatagin halaman ng gansin adi gya din am pati ng kan isten gya tam kam gwa sa un hulang di gya mkukin kunisay gani kunan. Yigya tisa u toon ay kwek o gya mkukin gya kam sa u ko gya ng gya chu uzalan kan hetik di gya uwa on halak yang di gya kunisa pati ng ay gani kunan. Tikwa aha kang sing agia kam sing gi tig gi tuwe kawa kalamang nga kang his kalak kam sing agia hofu ay gani kuna ke polo kwane mugu gia mwa kamagwe sa uti sa kang tig gi wan kula kawi kang gi tu kashi ay gandi ang ay kunan. Nagkakaw yan tig gi wa Rachel katu melan kang hiya tigdi gya o manak o kaka yang higya o kulaya ang ay gani kunan kang sing atini gya kam kamu kwe sobe sa ur ang ngawakin kulaya ang hiya kwitam ni tigdi gya mgui Fiko makang aga chon ng kang sing agya kam sing uang kulaya ang ki tibersin akhentin katigi tibersin firin tundak ay gani kunan kang hiya gya mgui ya gani kunan may yang kya marti ay chon ng si tigdi gya da chuki wana u la kawin tigdi chuki kulaya ang hiwisi de gya chuki kam ki pangka kain. Plesu kang hechik de gya uwa dila aya cha gani kunan kalaman ngang ka chik de gya da kwa sestak presende kan sing gya kam sing uwa ngay gang de gya ng medal uwa sting ay gani kunan. South Africa khawit tamni si gya ngay da gya 70 presende ki cha kang hi gya dila aya gani kunan ka chik de gya ng kwa chawan. Kanda karki yang hi gya uwa dila aya wan kalaman ngang ka ang ya plesu wa chik de gya da chuki tuhin. Fly safe ay gani kuna gya ng ya ta ki 205 in tak tak randi tig de gya wa per karki ay gani kunan. Kan ngaw si ka stini gya kamsun uwa strik ay gani kunan ka tig de gya de chawa 400 ka ang hei sing gya sing uwa plesu wa ka ang gya uwa karki ay gani kunan. Chang ifasin. Lebanon ngawa ki Israel 2020 ki Yuni ay gani kuna yi at diwita tig de gya kang kay ka ang hei sing gya ngawa kamago ito ngole cha ka ang ki ngay ka ang de gya ngka gani kuna hong de gya chuwa na u ngay ka ang aga kulasin. Kang ta kwe ka ang hei gege kama Lebanon ngawa ki Israel ka ang hei fie is a khawitam ni de gya to hong ting ha ag de gya ngkli nong tuga ngay ngole cha ka ang aga gani kunan. Kan ngaw si Hezbollah khawit tama ni tig de gya ngang ngaykan aga chon ng kaanhe sing agya kamsun wa sayt aya kunan kaanhe Israel gige chuke gaya ngaykan aga gani kunan kaanhe sing gya kam kama kwe un an nga wag gangan. Lebanon ay tropa gya ngang yata ki gani kunan wa chik de gya wa Hezbollah aya kunan khawit tama ni ting ha kawing de gya ngang Hezbollah aya kunan chik de gya ta ki dihintiha gan kaanhe sing atini gya kang ta kwe ki ngaykan aga chuk kay nong tuwan. Kamsin aga ngawshi Israel ki Lebanon giyang mung hiyatagin halaman nga kinta kwe atik di gira tuwa nga akama kwe kansin giyang watu u. Uwa kwe chi ki ngaykan aga gani kuna ki ka kulasi hinka ag di gi hing chung haon. Uwam chung yi ng hiya akhiri ay fasidagam chawala diwitik di gya uwa tiniri kamja dira gya sa am chung ki SKFM.

0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anako tinke kaitam siki xka fm siki
1: ya no tsaka go tshikuriye go be o tswa tsana go je ana go re teke he tsam si a ga wote ke te khune ya re tsha go ya garata go no ntse kwe ga bona ntopta ya tsaya kwa khwal tibe ntse kwe tse kwa tsana ke riano nngwe ta go ditema tsushu wa nngwe no tsentse kwe tsaya ora he tse tsom ke tsham garana go komisha ntse tsam si ka te be ba le ke tik tik ya tsho de sim twenda ga ntse ke koma go tsaya tlo du kutu mboronga goti nguri boriti no a khoji bible ke tla tsiwe re ha ke ya ga te tsa kam ka khoji ko mo go nte bible ke yake nte do ka tsa kam ke tla khamenta a khwena te o tlona te o tatluna ngana o tlona tlona a be ya tsane go nte a tsa bible ke tsiwe te tsem go a mara ana a khoji ka kwenye go tie anja nwa ta ba ga tsama na ta tla ke ga tlhobi na mako nwe a mo tete sho ane nwe bible go ita nwe te kwe ta ha no tsane mana ta a kwe to ana go tie
2: tsa ya ha ti ya pe ya te khala ka dha tsora ha ti ma Pero roe, ceu, cai, cara, rua, mana, já anta, mate, moto, se rua, já anta. É, né, que já não é tia, beque, muquame, betia, beque, tati, tia, toma. Tinha, hein, xere, na rima, muquame, no mesmo, pierro, tati, ucha, ya, hano, te, coma, darahi, cheua, te, juro, na hi, diga, te, unwa, hi, te, care, a rotia, tinde, te, cata, dinete, cata. Tum dinima, hum dinima. Tum dinima, humbema. No diga, chere, denga, tate unwa koteta. Nungam teteta, mkurima, twai chawe. Kunim kote tarita. Kunim kote anata. Tem yekarihuma, koma. Twam koma, duam koma. Te yekarinata. Kawa kote kenatabe. Duo kote kenatabe. Unkonim koma. Take oro takwen. Yabe mkoma. Un. Du mkoma tabo ma. Tako namka. Kiam kwekwa te ta shona. Ta kwekwa. Kwankare na kunikwa. Ku. Ku ma te. Kwankare na kyaye. Ngan ema. Kuma kunita nung dan eshiye. Shanda ma kunita nung dan eshiye. Ngan emte ko kamiti hima. Tema, unita no kame, unum ku. Yabe de kowa take one to take Kabosieta, do de kowa nam tabai to take or doom dreamer. Gunino, karam kakui, uta me him from a shawe, takon trua hun queen, doom ko mama. Kum kum katu kainvesh, natimbesh kabo makun, hedi bekwe, kae, tate te takuri and name a kata, tinga masha. No tinga ma te ma mabe tim kwe ma juno shai ti te karam kwe ma ti karam gawa ma ya kiye shi kamwa mata no ta wakere no ngeng e no nyang kai de ma to mi kai kai de ma to mi a di shwe kwe di kwe di no ti kwa cha nga ma no to kum te kamai ke nyama ku kwe te ta kwe te durong e mga muhotoro mahambe kaparo mahambe durong e ya kate nyama hi Nako kama he dikuto di keu a. Kama ti gako matkwaya kokoe kwe ji. Ti ukwe kwa nge ukwa ti ku kim ki. Ta kuno di nyam sha a kakri. Ta kwe kwa shum ki toa. Nge ukwa khatuk eha ta kwe kwa khatuk eha. Kone kwebe. Hei ko kako kreim ami ku tema nge kam jwa am jo watema. Jo hiwe ngam kurima. Ndu huna sha ko teta. Te kwete shanta be, tinga nunguri te kwete shanta tano. Yako kuwa matana kono shanko te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma nguku ma shan, nguku ma juako ma kan, make ko ma kan, chok nguku ma kanu. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe ta ite kuria te kubina kona kwa cha komno to komsha kwa itowe. Neti yako, Tera reiha ya kutoa. Chao ya hano. Teta ako tete hima. Tikoma kuma kwa aki. Kaya dikuto keuka teteta. Doron ema tete karatama. Nungam dikuto ma hambe. Chak angoro na kore chana tikure choho. Ima nge utwa taku tao nge uko tintama. Tao ima be tako mtuima. Kote mkoko kwa. Kwe ha. Kune ha. Kwe ha. Kwe ha. Ngang amang, ngang jaya kwa kote, ate gaya chayi a. Nga oma, chokwe kwa manata inu, nga oma ama choku kote kakuma, nga oma kacha kuma temkuma ama, nga oma chabe kama njare kota kwa shumu mangwai. Am o om ama kuninu kuni, twantwa ke he go makoka a ke na go tshama a ke a gurwe ta go ti wa ta te go kuno tum am dom am tsho a ke di gang a am nge u twa ti twa ti em go ke o wen ka ke o wen twa a twa ntwa ma go tsa ta ma tsa ntwa ma na go tsa a ke tswano tsa xi nuti khwiti tsa ke ri ya ka te te ta dikuto angolo kuibe mo tene tsa angolo na go tsana tata no mborunga tsa kama khomkhome ta go tuteha ka ma tsa mborunga ma go hano tsa kabe namte ma ngatemki kui ku mahambe a ku mahambe ngie wa go teta ma kae kam kwa go hokuri na go tema yo mgama tsho uma ama ta go tswa tsonga go teta ma ngie uma atate kui ma atate am sure ma gqetwa di tsabasha kungwati di ompidi anti tako sho makobe sho mama ka tswa tswa tswa tswa no atagate go khoru go te go kung ti tram am tui ma te go kuni no am go ma te te am te ma na da te te go dikuto ngam ka te te ta ma cha ta ma cha mono e tswa tsangoro tebe re gaitwa e kwala kwa go ngandia e ta ka tla go hano am di ga tla ma tsino a gaitwa a ke yana kwa ku ma bema yo ka ga ga kwe kuri ka me kwa ake ka tswa tse tsa moti ne gberi mqa go hano ka kwe tla yo ka ga jenga ke kwa nsha an a go gwa tsa nka ra tsho go nga mtsamba teta nka o tswa e tla o jana tsebu sa ga timo mota a go mahambe be nne ka ma kam ga shi ya go go ka kho ma go go nga ga tswa mtama ka tswa mtama tana go no ga kho mtima kam ga shi ya go no kung di gane me ya te kwa kwa kuri man kwa kuri ego habe di kutoka ku ai kara kiri a di kutoka cha ku hanu cha shu wa ka wa gobe cha shu wa kana te cho wa she gobe o di kutoro ko te ku ma te kuri enke ma ta mo wat kani ma che ngie bi sha na kwa ko ta ki te ki te kwa ko te na ba ya kwa de ngu kwa de ngu kwa ngu wa habe ngu akani ma di khama ngu mata kani ma ngu mata se to kai ku na to te tamya kwa minya ko kunkara hema ngam kite dikuto ba kunwa hi ta ko ngam dikuto mkhani mkuye mkuye ma kum ku e ngam ku e ta akuye ke ya mama na mama moka khani hanga hi kite ha ngenceno bebere mkita nga mama ikuye kuye ngam kuto we akuti ndo kuti ndo kuma hambe kai kuma yom kama mama site ko nga ko kunwa hema no nga ko ji aji bebere moka tamati tsega ko matema kai kare ti ta me mana ma kai kare ma di khana me ye shi a ti go hiti no nge ka no kai kare ma ko wa te ma mama e nga go ga ko ye ndo ti mama e nga go ga ko ye ka ti mama e nga go ga tsana ta nge ya tswa te ta kwe sho be kwe ta me mama e nga go ga be bere mka ta ma kana kwa mana khani mku ma khana ko ma thore ta kwe na ta nge ke ke te nge u tu ke ke te nge u tswa a te go timo wa ta be no nge te ga te ya go kwa ma ka putu ma kana go putu ma kum ta go putu ma te ya ke wa go ta go mburu mtso ha ga nge jambi ya ka ka mai go ba tlo ya go putu ma tsu ta go te putu ka nge bona go te ya go ya go ka ka se ke te ya nga go ke nga go e ta me ya go no she go mana ngo ma tsu wa te ta go ha ka ka keri di keri di keri di be ke a tsana go tsu ko ma kum ta go nga mtsoko mdu go tlo ya tsana go nga mtsoko mhi ya tama te ko ntwa no ga bana te go ya go dikuto ma hambe re ga se go tswa matana tana ta go mantla tswa matana tana ta go mantla e ta eno a go di go hana tsong go yo ga a ta te te ha be ke ke ke ke ke diga ma te kare go te ta mba chawe ya ya ti me ya no no nge go wa mo ya tsano go wa ngo wa ha be ke go wa go ti go hete a bebere mka ti ta mama sho mkui ma yo mka ha bebere mka ti kwa ga ta ko nte ta ma tsa di go to tseu ka teta no nge mtega ma a go ngone tswa mga ma ka go tshei ma tshei ma ke ma tshei sha sha ma kam ki kwa mbe shi sha sha ma ngam kuri ma kum kum go tswa tswa ka be nge wa go di ma cha mo yo mga ma cha ma a ma ka sha ne go o ma ka e go te go ma no nge ka no ka e go ma hambe tlhoro ma ka e go ko mtso ma nga ta putu go akara go ene nga go hete go re go ya nga go te te shi ka go wa tem ko bi ko bi tui ma anta go go hambe tsa ka ma tsa tla ma go tsa mo kam tsa tlo go tama tsa sho be na go ta go tsa tsa nga mkuri ma kum kum kum go tsa mta kure le tsa tlo re tsa tsa be tsa sho be no nne ma tsa ga de ma he ye ya kom kome ni ga sho a mwa ya kom kome a kom kome no akene te ama she ko kwere na kwa te kema khani ma ata ti te ko re beta to ata tin ga e beta ta khani mku ya te ki cha enga ra te o te o mangie u ke ye ta khwe ta ko ten ta khrija sha na o te ma mo te ngam te na ta nya ko kum ki khani ma she ngie bi sha na kwa ko ngoro mka te ki te no cha e ka we ne se ku rapera ko e buka ya ka te ha ko ma ko ka ko ntso ta ma kwa na sha na go be i ya te ke ma ga kwa ma Na je tire très à ta même hambe kum kum konam kulima. Non ne ma hambe très ka tsa kwe. Da tsa tire très an na ta ite ma ma ke kama ta ngwe shi tyo ite ye kuri kuri ate. Ai te be no nga go ja ma ta go tswa she no kham kae. Ta go kwa ngam kulim te te ta ma. Ngu go ma o wa te ngu go ma ya o wa ta no dikutom ka ngama ko ap te om ka. No ne ka ma ngu go ma nge Na mangye tim ke she ko kam ko di khomte o mangye go go kwa go tsui kwa go te ana ha buka no na buka ta ko ma tsa nga she e ta kwa ma ya kha te buka a tsa tona dikuto mka kunka a buka tsa tona kunka am kwe mta ko mguye hi e go bi ke gui ko a dore ko teng e a tsa gui a khuti a tsa go go ne kwa kwa nya nga kwa kwa ya ta tsa nguri na tete mana tsa nguri ete e ke ta e hama a dikutwe ta ko macha nga ka te go go tsa hano ke mo wa te ka ke tsi ya ta ka go tsi ka tsi ya ta ka a ke mo wa te be no ne a mira ke te tu ti tsi ya ngom tswana si ne bo de ru ke te tu ti tsi ya ngom tswana nta ga ke ya ke ama ke gebu kwa te te nga mbe bo ma mboronga go mtsi ma tsamka mboronga go tsi ya tsamka ta ti mo wa te o ka tsana kwa go ti mono he he ne te ya mama nga ma ne nga ma ti a go ti ya nga ti ta mi khwe na ja mono ngo ya tswa tswe kwa e ja mono na ta ya kwa ta nta kwa ta ta ata te te ma dikutwe te te ka ra ta an tswa e ka u a ka ra kiri na ko ta ko ma dikutwe ta ko ma cha ta ne dikutwe ta te a ka ra ngu ya ta no ngem ko wa de kuri te ko wa kuri wo ha we nguri ko ji te nya te ki a ka ra ten ta am ki te ko ma te am ko ma te kwa te ko ma te no ho wa ko tswa te na ta khwe di ko ya kum thuye ngewe kuma a ka ko tshe ya tswa ga tswa khaibe sha sha a tswa tswa ga ka be ngam kuri mtete ta ma chakara tano nge mkuri ma ngie be tsana ko nguma kwa kuri ma nda kuri ma ta mite kwa ga buka ma ana ko kunwa to to kunwa ko buka ma mto a ta ma ta ko ya khara ta buka a buka a tshe khona ta khwe di ko ya tshe khona buka ya tya ma tya buka ha Tama tam se wo kon kam kam tasham cha nga yi kwe tam se bunan kam kam kawe. Ta kuna mu, ne kwa kwe kwa, kwa kuri kwe anki ya koto wa ta wate ko kaya te he, na kuna am mama shi doro shi ka kunkara kun ga wa ya go ko gyanu na kwa kunkara he ho, ta cha kaya kaya te nga nu cha kwe shi ya te, awa te khele te.
3: Amen. A kira khele na gunu, kawana tuwe cham tam kwa. Nga kwa mga kiri ki misa kuchin, kwa nga mga mga kana kwa ta khu hanu. Nam te tlame him tsa matsa go tse tswe ko a go jeng tsa. Ga ne teng ena mo matete ke le ke misa.
2: Am kuri mtete he mataba ke se me se gwa te a. Uwe te tsama. Uwe te tsama o shondore. Le ke se bishobre te a ta ma ko wa tswana ta be kuwa ya nga te se. Ngem kuri ngem ngem go e ma ke se me. Ngem e ma shondoma. Nem e mama pe ba ta ke ha tu shi ya ti kwa a go jete ana ko te no am ku ri ma mbe ku mtwa u te u ne nta u ha yo ga twa te no twa re go ta to a ngu ngwa ta sha ka u no ta ne ta am go mshondo go kishi me go ta ko te ana e be a ku ri di ku to mtwe u ka te te am ka no nge ka di ku to ma ya ko swa ka te kwa ga kishi ti go ma Kurim kwadima, mgwe mkwe mtama, ane mgwe mkante mgwe mkwe, tseka tohi ya te kujaji kuwa mtwa, ako jete kuwa kuwa mtwa, uru nako te nita unwa unwa, kase ma to kase na te kase na be akuri he, awa te khele.
0: Te uchirika koji, te ukwenjinu, te udoji, te anako tinka ya kaita msiki, XK FM siki.

0: Ya, masu ngumta mo kumit gani mama gini ngumta iko. Tama tama su, mag ama tama su ngumta gini ngumta kwa ngayi atunta. Maani nga nga atunta masu akan ngumta iyi. Ama ngumta kwa ngayi. Masu ngumta mama gini ngumta. Chama ki kumkwa, kama ki kani chika ki wa, chika kumwa full kwa chi. Masu wanga kifwa, iwa skili kimi ngumta ngumta ngumta ngao. Tama midjala, tama kabide ngao, tama kalam. Bita lisi ngumta kwa ngumta ama, da kalam ki kango chika kiwe mosisi. Ta, mag ama, ta chika juwe tayi kwa ngumta ike. Wa boring o itwa gitu sa program te kato ta gitu o sa achi gang kato al koi gawa o mwusis gen gani kuna su kakabak ang mwgu diwi kak ang gawa a tama dita kama ke te tang ke koman ngang ka te kamsa diwa sana kwe tama kak ang achi ang wame ke kwa sa me ke te ke singe te kwa a talisun ye kwe sa lalu koman ngang
1: ma zwe kama kwe tonta igwe ke tim tim mwusis e ka inhe iti ke kwa ngami ta Madana tita dzwenga meta lesinye ehe ke kale ganga mtsa ege saka aka ngu ta amata ke ma ota khwenyu tita tsi asika manga e ke studio ngu
0: ya ka tsongula me an kala thuga ta lesinye ka madana kana tuwa ngum go di wisa ku ke tsamwe ya ta le kana go sim go teti kwa tsi ke tsi dem go qama khwe ta man qama khwe me ta lesinye kala mkhwa le ke khai khali freskele le mosisi mauna ke ngum ke tsi ke masim go tsanda ngu ya vyanga Tiga chikwa, kia kankwa ngukwa, kama tiga o yang kao, tiga wa tokum, ta kisimke o, teke konkwe ta gisimke olu, ta suge tigre de kom regisim, pitre de kom regisim, de tudu sila kati kam ndo wono kwe program nui, ya wabu vani wange koma ngange, radu eske fom, onre tensi opendeha, tudu sila.

0: Sha, what a lady at it, fear that I'm a gama yan. I'm from Ahena. Ngura tui katle ka ko ngura oya ko ite.
1: Yani ngura tui katitwa na ko ngai.

0: Kamekwesika tin iriete ki kamakhon tin babadira do en koma kamski kteiktir tatina ti borisi kon kamen si bori ekiyago ti monika nzunga yonas berhasi mkunda kaika oen ekwa kara khuita kuye akhro ko anka tati borto kho ansuku kai hen dota besa khitian nurvesi ki manda ko kon kara hen ako ko brown mo khoti mesi kheria gorita Getting via cake and sugar has a chunity. Says a zi, tesnati, cam sika, an orgote or conga, my king kim. Mohoti, cam via cassis, ya ham, meho, a polisal class, wa okingly. Veta, ki hua, says a ha, di, trick, anik, ama, sudisin, and kim. Gain, quiddy, November, kik, uizi, quara him. Foslores, the greeting, ka o, siki, kumkaku, kumku. Borongai tesina inhe amza suirisina hita. Borongai ousina kwa haasiki oasin kaite honer desin randi. Borgto khoi khasihe kwa haasin ta. Mokhotim aveta anyaki karimana kwa haa kwenan oakati. Khanak tesika oe oroko tin desin randi seis saisi siri e. Am borgto khoi ki kwa haa Gauteng provinsie ke ding die a kwena oaka te salot ma tse kweta kite spatre Johannesburge ke ding siki tia kwena o tate kawa ana dia sinos tai tite kim spatre ke kawa ania di doktoren za te ko kwena hana he vetsi tsoku o sure he Kana ko Gauteng se department de kai ku kwena de ta manda kara ko ha na a kara tin kawa a ta anya ki tin doctor e ki tse sika se sa di khom kai ko ha ma kim borong ga zikoni sa desin ta di ta dia a kwena de skado yali era tso ko te ma ko Jack Bloom a kara tin khana ane siki una mu zaro kai ka kwana jim kai ti kwanu kwena di o a Kam kite kuya 3% ki susina tiene ngoji khaji e salut ma che kaita tite spatra siki 14% sika ha ta bloom kha me kwa kara khuita e kam jingye khono bori kha kam kana data yones ber ki kai ka ko bori si khoe tu kara an ta ta Tuwe wane ten fierta khangye khu saisi kwen khanadzi a kho in ane zinza kyan karakhoite bara a uka tretu sika Nelson Mandela by metro ki kouni sa duwa tinki. Mkunda zi kwen akwe ko kyan karakhoite hanzi krisna ko han velmer gro gro kwen an oroko tinka oji kam velishe no fie plasta krite inka osakim. Kwena khana jia municipale nguji kere ka ji no ka kia ka itin aki anatin tam siki nwa nkhoji kere ji na kho ava ji ana kia waka itin. Flak aha da kite guru o di chinda sinago khoji khaji he waska po profensi ki kwa kara khuiti barata ma tau nisa ya mkutu sinago ta. Te borisi kheri ohem. Kaika ko veta gite ko na kheria musiki firi di kwe a ze unko ani zika kyaro na di ana khe am kwe katolika kireka a doropai ondo ki firi kwiri nge hui tesna ik e kha. Kwe am kwi tesna ki inen fierta ka sahi si kwe na khana he si ko kao kuhim honer di nge hu kwe na tunwa hi kwe am kwe tesna ikim. Kau kujisi ako tehi kwena areta rapra te tamsika Nigeria si doropai ondo kim. Firi kwe kwa ewa kwe haa imborunga kwa ki. Kwa he nyehe tui haa kwe di kluwa di kumwa kehem ki ti. Mborunga zi swirisina kwa haa nkwa si tia kwena hoho kwa ko kia mwa ea intam. Seri ani ana kurikara mwa ki manda ko huwa di kukara ko kubi huwa di mborunga zi nkwa ki sisi na him. Borunga ji krisna ko ankla ki haji kairi tesna hi tam ki oakai tino akla anka de hakla mborunga ane ki suri sen ve tam. Te tin iri borisi kheri uem kame de ki siya ko tolfiri ak amadipa te ku borisi a te kumango XKFM ki.
1: kim cha wole chik di ya woling ki tinir ke iska fm te wole magia kambu nge ba iska fm ai wi tengya tang kem ka kin ya min ar verten moyo yon sper ai wo fu kani kuna ki kala cham ga sing ai gi ya ta shobe sa bi sa de kaw yang ya wan norvisi ai wan bron mkhochi kang hising ai gi ya ngwa kham ko sa u tis a kan chik de gi ngwa tis a mu gi ng khok khan ai kan de ma kunan tisa kang vek ya gan khe ngai gani kunak gi gi ngo ge tisa kang he se gi ya ya wa ma kin ya gani kunan ka chik gi ge tisa kang ein mho chi ka sing agi ya kham su wa vek ing ya cha chon ngai ya gan khe ka sing gi chu gu gwa gi kham kan de an chik gi ya wa vita ang ngong a wa kham khwe nga wa ki ngui pa gi gi kan ngong a wan kau ya gan khe ge ngwa yang khe november ya gani kunak ka hin khulan chik gi ngo ge panga yang ein ke what follows aya gani kunan kang hetik gi ochik khwan ak gi kan hun cha khun statu atin gi ya kham kham go sa u gi ma chik gi da chwa sa wa ti sa ka ang di ma chik gi ha na mali chik kan gi wa tin de sin dran di ma mali chik sa si ya ngak gi khau khai ai kan de ya gani kunan mo kho chi khal man nga sing atin gi ya kin ka khwem gu gi kham sa u tin de sin dran di ya ang chik gi chu gi ha na gani kunak wa di a kang he a chik de gi ng khautin a ya khunan ki switelan chik de gi wa chalut ma te kan a ya wa ki Johannesburg yi gi a kham sim ta ki ko ga contact de gi da thon ma lu kham a khwen switelan a gani kunas ng ate ni gi a wa kham ko sung wa fi ko ma kan chik de gi ng vet se medisa a yi gani kunak chik de gi khautin a department gi a wa khason haiti a yi gani kunan kang hisin agiya ngwa kham gu sung u ti kang gya wa to kang gani kunan ki chi khong hisin de gi chu wa yi kra hun ki operasi kham sung aga ngau si ki yali ar yang chik de gya wa khason he ti ai gani kuna jack bloom kang hi agiya o ku ya chi kang ki ngol ngun aga gani kuna ki ga chik de gi ta ku wa dwe ka te ki dri presente kang si gya kham sung wa to aga konda ka chalot mekteka ya suitele sin khale manga si gyang ngat ge fiartin presende kachig gi ta chota kwan blum tini gya o kuyan khale manga anta ki kalakam ka ya chig gi yang ya wa ka khisi ki Johannesburg ai gani kunan ki nisi ai vi koma chongan ti kwan ai tuo nort in fiartach khale manga ang sing achig gi da chuge khosa nakam gi gu ke Nelson Mandela bay metro ai gani kunan ka higya o gan ga ngau ka ka gan chig gi mong ke khali u khabit yang ai kunan khamseng ga ngau si gi gani kunan gan chig gi ya wa falmer ai kunan ke luka si gi chig gi ke krong gorang ai ya gani kunan ka ang he ka gi thoge ngalo khamo khuyan kama vel ka ke chig gi 4 plus ai gani kunan kalman nga sidin gya sing wa ti kan ka gani kunan chi khwai ng ka sing agya kham sin tege sige tin kai ki municipal lang ai gani kunan ge chik de ki ger ka hm ya sal kunan yi ag de gi hm khawan he ka sidin de gi chuki hana oi ke hm nga ba ke ko sa hm yi ag de gi hm wu zalan flak aha gya varski ka ang sing agya ng ya te ki gan aga ngau chik de gya khali us ka pun ai gani kunan chang ai fasin khiran ai gani kuna ka ya gen na de chik kwan ai firi chik de gira chuk ka o kan si gya kham so wa ti kan de gen katolik ker ai gani kunan ke sta twan chik de gya wa ondo ai kunan ko ai firi chong ya ga en ke kan he ko de gi thon ma lu kham ko ya gani kuna kwa ngale ka ko ye ki chik khwai ing sing de gi chuk ka ko gi o chik khwan ai inon fiar tag sing de gi de gen wan ka hi khisi de gi chu sa kham ko khui ke gani kuno kwa n i firi sing de gi de chu ng hi sing gi ka kham ko go ke kula ka ne kha ya sing de gi ke wan ang wa yi kala man nga sitini gi kham sing wa khren si hm ya kunan ka ang hi gi ya wan li aga chu ta wa gani kuno wa ngwa ke wuzala ka ang hi chik de gi ya wa ka ang ka sing gi ka wuzala ka ya ka hm sa kha kham ko ki go kin khalam ngang ka ang ka hi khisi gyang nga wi ai gen khula ya n wam chang hom yi ng ya tiniri ai fasi de gem chawala diwi chig gi ya wan tal firi kham ja dir gi sam chang hom gi iska ifen

khayiya luswa musong angse ngamke muli ngola qomtike tinecwa 43 minute ke konke radio xka fm wola kita qomtike wola ke kham yimge a fitika ngo mqo program ke dam donor da kha ma ngya tjwa ngi ya gya jabu nga ke wuli wa mi a elmiaritsli anje kam gya shukwa Timusi ngola qoma ke tigqoko ke sila mprogram hageta a komishela nqaba mukugika ngwe ke bishika giga tenqanga Timusi ngola qomi mthwa ngqaba ndame e program kanqo sikantini a ngqoqo wa mquke wola si mukugika ngqaba mqoma ke konke radio XKFM mathuisa mukugika sa u kuliti ma mprogram a ngqoqo wa mke kokumanqo wola ngimsing yangya tjwang gita a ngqaba yam atike ka wola tigqige angam awa yalf iri mgita ngora khabengwa ya wole wa yalfu program ngi akal utom ke wala silam ya gya kom ke journal a program ta anjing am gya sing kwa mde wege fitika ngwa yi examen mgita ngiri ke ngwa wa jun mande wa kong ang khaleng khaleng a examen yang sekolah mhege kwa agala chimbusi kawa sisi gagia wa mke muku giga kuchuseng hi u examen a ya real sisang katige a sekolah mhengu kham u konya wa tehe mha tuisa muku giga kwa nga kweke chimbusi lagi chwa ngang ate kagia gumi anga mko kawashi program ya nchi gagi awa te bunga chibisi ya tunki ngay e program ya lagi ya chwa ngang anji kang tenisang mso agni angwa mko sumanu ye agi akwam ke ngulin kuyan aga sumanu kag ngawsi gigya ukamam ke kag aga kason titi kitke kagi ukamak ukwa seo wa te ka amko ge angwa asam tuya ka amko kawasi programa laki atuan ng magida wajwa ikamak bunga wasi mga gyan aligom kumaki kongke radio xka fm igeta asika mga bami a elimia ritzli nga wali hewa tini atiki ngasi kawala chigige ang a uham iniri hingam gita ang nakwe ta ang nga kwa chimtini gichwa gumit ang nga kwa program sungki dang mam nang humagi kwa gyami kikong o imagi kwa chigami kikong matini atwisa muku giga kwa kwa nga wabunga chimusi mgita kwa gumit ang nga program kigang kira sa fita tadura chigige rasa kwa program akalutu amki ulang msingha ngki Yeah, John.

sa wala ko ma kata do kasin hitua chiwi sisim ta kwa e wala na wala lungu sa uchi ga ge gan hi ka ba u angi nga chi chi ka da ba ke real si ya e de tua kula a hoga examen a wala transpandira thama khweteti no si ge chu ge han khu wala e he ha ge alungu sa nga ya examen a chi chi atine geng ge han khu wala e ha ge ge chu hitoto asa gam gung aga wala nghe mti teti ma hagi ku tsavan koko mang pering ngawa ya kapering ngawa kagi ku ukuto ano nga anwe da ka hanu ko gut aga la hanu res mo kuki ka oka kumaga ku tsa tsa wa ngung tuwi ka energy jege ka gya kaya ngung kaka ya ngung ati ja ngung tuwi ta ke fresh ya mana ka kaka ati ko tutu kagi ka concentrate ya examen na ng taka ti siya kwa u kautia du titi kau kanji gwe kwan ega do khan ole kam kam gwe ka khdo kha pala pala ng askola ya kula khanu khu titi aya tuto ge ka a khanu khu gu khamang na tena guma tsa tsa tsura ngwe tena ka nga even khwa ti gnga glashing go tene ge ta oa go tene ge ta gya ngung go tene ge ta khwa za examen tena to tuto age ka fokisi tam ge sing ge uchi sing ga ti ji ga ngang wa tikulang kolam heke a debeki kika a sing na debeki examen a wola muku giga sing o mtima ma tuisa muku giga chu o ka kwasa mdewe ka understand o mdewe ke examen a wola mu o mdewe truka fokisi yi examen muku giga lungisang a ka giga toto ka galaya wa ka kukumasiga muku giga kwa asa a wola si bunga timbui mgita sing kwa kom ke tang supam ke wala kwa kome mchi gege ke kama wala ngi kwa chi ge hewa yaf iri tabi kam chi gege kama wala la gira ngi ri mchi gege kama mko program ya ngi akwesi wala wa yalfu program ngi tin ge ta kalo utwa mke wala sin la ge kom ke journal program ka kresi ga tin ge kalo utwa mke wala sin la ki chong muku ku ali bawa mko ma ge kong ge radio xcf m ha tuisa muku ge ga sa kuli tema mko kangu ma ngi ga ge chi ge tenang ko kamu ko ada malaya bunga kem tan jiwa agam ko kuma ke konke honor and server kuma ci bagi ni kha mu gi ga sa ka kris ga tene ga kal utom ke wala ngi khati ge ke ichon

Masterman aya muso ngeke ngencamke muli ulaqomti ke yawufica wa tin manita ke konke radio xka fm qomke wala ke qhamme ngeke cawa mqopuru khramci ngeke qomke journal ya program chimusi ngthi gamge anqwa asemthe xa mqopuru khrama ke tjani kanqo sigele tine a uqhama mdewe ngayi vilongi sagani kuna anjika nghe skola me mdewe masin ki mskola me ge agala examen kawatike ge trokwe kama kusio dewe moku ge kakwe respect la examen ya real season mgita siti ke anjika mge nghe kwa wali wawola ngau ye kwa uha kanda skola ma ya trokwa ke kachua ng ke yela khau dangdang ane ga magasin kwa ga bisi sigeta u khama manela e hidawa alungisang ba ka gita u khama dawa a ya ngutu masim ban disiplina teni thoda ku u khama ku siu ke chimu singi jwang ngo e paninga ba dawa giga teni respetela ya vilungisa kosin respetela skola a ya real sihu ngita ngai real si singa aya aba u tene kwa tichi negative impact ke dawa a ya skola aitsla mukugika kwinxa kwi dawa mukugika kutuba sa vilonge sa kausin ya manila kutuba jala ya manila kutuba lama nga dawa sa utahwa nga chum kutra ke skola tima sa khotkha dawa ke skola dawa furlur khama khwe ya vilungi sa ta tu kum si tini gita ngui ka e dawa ma kwa ke sa vilungi sa khoke klasi ng ma sa vilungi sa khoma sang gi gi wa khwe ki tsi a kwa respect la vilungi sa khom di ka ma sa jungui a kubi ka wa khwe tsi di sa ma aguli a skola khona he sa ba sa tala ke ka kwa sa dawa dewi dawa ng sikwa uga akwa watu ya mukugi ka uga chun ya kikla hun ka si chiso patika dawa ehe ka onga waka ki ngay dawa chita ngisi ngu onga wada wa mukugi ka kwe kru kha skola van sa nge ya disiplina kwa kwa ta chisi nga chiti ka hanka tini watike ge togu kama kwe usio skola me chimbui mukugi ka kwe gala o examen ya real season atu respetela wa gida thora ku khama khosiu ka mhagi afitika ngaba onwe da kha avisa kha heke la titi mgena siti ke chimbu sin si toba ka tu lati onwe da kha avisa kha achu wa examen a ya hola a titi ngaba la titi a la titi ka sonder first kwenang ka bachi ki tini thota kwa wa la ngau ke ka gicha khama bilungi sa khosun an ka skola man ngai ke examen a wola nta tsi tsi a so kho ke ka nda tama wa a skola examen kam tsi dhalawa aku a bitets ke skola khuna ka batse ke gitlo ke khama ko seo ke a ka skola mam ku ke ko ku ga nda tam ke skola khuni tama wa nga tama ba mu ku ge ka o a visa kha ke examen a wola toka wachige wa chijila sun. O latichi. A latichi. Kalima nga vilungi saka o. Ata ke ferde dilektu na agisin ke. Mchima pere nga wa. Ofu ima gini chu. Anvorti ukwa frastel ka kikala. Tamo kukika kwe latichi. Ato chigika gika. Awana gwalo isi. Khadibi akkawaka. Panika asa ke akitrazala akitrazala. Awolala. Aktuati gigi ka firstan chima sike ferdi dilega fur di titi dan ci gigi ga wata gita gala ofu nol mang ay la titi ti de kama dar ti ci sike kama ata adwita watsu onu da kha avisa kha la gaga o kokuma kam moguduka kwe tigge akula antleke rieda ya e ti gigi a tikanga a
ke mtinga mana a tswetsa sekola a fa sekona nxa o hama ke la dire tsikeng am si tsotena tula dika mukuge ka tsaki tbide kanti ka age ka ghalang ka age ferlur pindi ka khekala age ferlur daga ba tsike hem o hun thogwe sin khama khwe o examen mukuge ka kwetshu fiti ka nqaba ka nqosi gita wa tsa betetsi ke sekola sekola nke onu da kha avisa khawa tsitsakim geng vindika bantsi busi mukungi ka nqo ka tsidza betitsi ke examen a lugalo akhwasa ukhama khwe a banxema nqi examen frastel gisinge ya enxema nqa tsigcike nqwa gqala kama iranqe ke halfu dinxema nqa gqatiwe ira gisinga gqang ka wa 3 ira vilungisa ka o khamani geta akham awolala vilungisa qonqu ya ehe skwa nge kama manira ndi kama yefra ntubajela ka ke lati tsidza to tsidza tula ti aga aga wa ya glasa la ke hm tsela ka tini gita uta tsikhisi agita atrazala wana akwe kham examen a ya real si yewa kutsa betits kiti kama nge igi aghala tsinga tsinga ka pere ngomge ngha ge ngeke examen awola ali galo ofu ya wola fur ka ehe bilungi sa kosin kwa a ideal frastel a pere ngwa age ngai ata a ke tia kham gwa pasta ta tia ng kula onu da khabuku sing yege he a gwa kula am kase nga titi ke hagi ngege ka nkwa nwe da khat ke skwa kala twa tsimusile nwa ke a ti gege a khabrege kama a penny a lineal ka singa titi ka nka ng timbo e nxema nqi ige kwa o kama ofu ya clavis kindi kala nqi nghama ge twa sinde ke lu le dance sim ju sim ge twa gya ka qwa tige he sha a nwe da kha ka nqi gwa a mesa ko twa ina kha o nwe da kha papelosun kama nqi mteni kwa o hama qetutwe firstan vi kwa maka anta gala tam hansi ta afkiki afkiki tena problema ngau ke he si gigi ngaba akika kawachika atine afirluur kama kwe pendi vilungi sakao hagu akhanula am ta angai gawa peni gre ta ake zero at least kama ka agike lungisa ka agiko gala kuhana kula ke pendi ma ke age go tlongwa ta maji a afrika ke nna kan ka uta a ka nwa go zero ta drip wa tla faka kala mme ka tena watse ke ga o he a drip a khra tla ke tlong a go fasi ta tsi senga tsi ga ka ang tena wa real si nwe tena tlo go khama khosi o mtho go respect khama khoya examen a ya wola mwa tla selifoni hm ke mjuseng examen wola telefoni paneng ngawa si tel tsoka tulati cellphone kasi amang si ge gwana ngawa ke bilong sa qonqi ke tawa kham khoi to na examen sa ge ta nga ke tan halmang si ge gui si tsoka gudibi ka nga a even khabe examen ma fa to ti khuk khwa ban si ke qau i te ke examen wala a qopeng ngawa e cellphone ka tan nga klasi nta a tuwe ke respecte a real sian si khoni geta kula o kam sorgo examen wala khama bahu afoni ku qeng examen wala am qefoni o fut khoni ke tsho dia mang ngal mang tuchi kha break ke tinwi data la ipani ngawe ge gala am qei wiki ata hi tsho tot na ga gala to nga tsho tete ngi nga aku khafoni respect examen a ya real si ya ng. Mtene so kodang nari examen wala apani nga wa agi tunga a aye a klasin. Tisi ka tisi nga nako kama a penny, a ninyal, kama a pokloti, a eight fear, mjusin hila ke ehe a nwida ka examen a wala. A tisi a gengia a aye klasin ka hanggang ka examen a wala.
wena examen wola si tswa ka tulatika a seta leni a nqeka ho qwa ga bona classi ga bona skola nge classi ng etfeme kula ka kabale bali ana etfe ka ga leni a ka fo a si poklotise kula aga ka nqeke pokloti examen te di sorgo ka agita gito a aye kasen bantsi se ga tsa tswa ka tulati Penny asor go penya e hege a kwama yang a tinga wa skola kona ya mangale mangage singe ya kwa penny goma sor go ke extra penny geta kwa agya ake kanda wola wisi sim man stotu lati ake a lieni tswa gadiranda data e igi kwa gala ke kama wa khwe kama a talinwi di kama wa underwesera kwa mi penny tswa o ngale mangwe underwesera nguya e wa jila ya thuisa amoku ke ka nqule na fopeni qo ta nqwa kwa ke anhete ke ke examen wala pini nqwa ke ta do khoko pala pala tona tsa ngang ke ta manga nga to pini a nqalo tsala nga a ke sing kuna kwa gala nqwa ntsa ke yang gala qwa inqwa gala tona ta tang a tine ke ferlur pente ta tina drip u kham moku ke ka sing hi u khadire ta examen a wala ti gama gira tlo go belangre ke khama khwe ke mge tlo go tsa khama ke wa anda go wa ho ka kula kula me ka ng so langa se ke a sa vilung sa khoseng he a respect examen a real si ka tlo examen real si kon consider tini ng wa school a real si so langa sa ke respect a school a real si a manela e he a tinji dingo discipline tini ge ge ngwa ke a vilung sa khoseng ti bi se gira tlo rutang wa examen a wola ng tamaji ka sinwa o wuli wuli ya he ji singa ti ji ga nga nga he a tswa a tsa anda go respect se kula nga wa ke a bilonga sa khoso kula kang geta kwa ha mistake a nau ya he ka a gya o he ya consequences kwa gya ka fashi ta mugu giga sing he u mtima a kala u tomke examen a wola ng ka nga u si geta u khamamke discipline a gani kuna mugu giga go tsam o examen a real si ka fitiga si sor ho hun tsi bisi si gito tro ho to wa kala sindi a examen a gala ko ya nkhama khwe ta mazi mugu giga o ka gala nga wa ke tsatso ho ku gaba nga kala sindi ke tsatso ke a ju tsa underwise ra ko ka first na khwe a kulaka hun yela examen a gala ko tswa nga a katena a driki ya kawa drain a nka a hila energy tang ang hang nga ka tsho ka tena emotional si ke tena ang bo a tsotu to a concentrate a examen ta mugu giga o ka tibisi tsinwa to troka ka khokhe ya ka ntu to ka to respect examen a ya real si kwa tsing no sika ng he tlhoko ha makwasho ke tshimo singi tshwang wole sing mge ta gnung anga mko program ke jang ma gira sa fita ta dura tsi gira sa ko he program tene ge a tlo tom ke wola msinga nke ya tshwang e ka

Heavy K a muso ngegege ngamke mmuli ngola gile qompi ya u fika wa 35 minute ke konke radio XFM chimushi ngola gita qompi tini gile ku tshwa ngqanqo mqo journal a program da ka khisi ka tini gege ngqwa ke ngqong wa mke chimushi ke tshwa ngqo mwege ku ke le gaba mqoma ke konke radio XFM twisa mukuki ka sa u ke anzika ntshwa ngqanqo wa mdebege agumqanqwa examen mtiwa sisima gita kwa akalo utuhi kege kom ke examen a real season muku giga totro ka giga kwe kama mga wake mana iwa jilasin watike gige kwe kama kwa usio mgita ngayi examen alugalo mtima vilungi sa kaosin gita kwa akala tuwa a skola ma ehi agala a examen kia gia kwa ke timusi una onwe da khala titi na onwe da kha avisa kha titsa ke a pri ngwa ke mo a amanela ya ehe a kwa khamngwa a skola kala respecti avilungi sa kausin sa che sigi a kwa e real si sala agi hm kham o hadire nda examen mo ku gi ka ngai klasi ng ke ikhwa gala aqwa tini nga a ngwangwa bali ukwikula even tatalo kwekula banchimusila paninga wa again focusi a skola vi kwa maga aginga o a yela da again ga akhanu nge toto gala a examen sorho ke agira turute gitalungisa ka a examen a vindika a e ke afkeki van afkeki tena problema ngau prastel gisung fu faka gisung ka khuti gigi kwa afite ka muku gi ka gala kala mang vilgo sa kosing kita kwa tsa khonke kama wola kama 5 to 15 minute kwe akal ha dir khana a bukun for ke sa kwa i ya pak weg i bukusung hevilo sa kosi nga ane e examen a frustelsen onal mang si ike dir kan to ibugusung ta si geta ka ike ne a ike examen frustel ta maji akwa kan aka ge ka gala ta a itini ata akawaya fur ka ehe age agala si ga ka ike kan si ya kan sa ka perin wi ka fiti ka muku ge ka gala a ti si si ga kon kwa a sa tike vilung sa oge akon kwa a che ngalmang agi tuwa ke firstan ang kitsawang ham ta ati sa ati ke iman kwa da tama kwa e van magtutu tu giga firstan u khadiyal tama e vilung sa kawala kwa ngwa ya di ta kwa muku giga ferdidil ki mukhung akan apani ngaw a firstan van atung ke a firstan fuur ka agi a bahla chimba ima gi kwa agala tiga agi anu daha atina afra vilungi sa kausin kritsa wa angham ufukama ya inwa ahawiki tu sa kake examen ligalola kritsa wa angham ama nudaka extra papir ama nudaka frangu chigikang wakatisa atina akan vansigita ake rekhela tiga fardidi lagi frangu agi kifirstan o kama extra papelo agi nudaka sa akwasa nga baa tisinka ang kasing kulam hika eh. So lang kasi nga gito ito at kamo o examen a real system. Sibu sisi gita ito ta a hotoa na ba a kaya wala si ng wala isi tinigi kwa ta akungan kwa magiging kwa. Agita wana frastil nga wa in iraga ng awana nga wa in kihalfu awana nga tuwe ufu awana nga wa kwa yahay kuskwa ta ako gidri ira lang. Asang agita gya kanuko titi yahe a atruhe adir kan u akan da frag habi antworti u a frag kwa kwa fertan agita atisa kakwa nwe da ka ahas ta ka kang mwase gila usung kasi tu mwa ufa kan aloga ng ka at agi khanuhu kan si kwa awa resta ka higi tutuhi na agala u a examen pero wala ang sige ka i wala ika sige u akam sa kung kya wala kagi kam ya ihi i gata may peni tasi ngata ang duwi ikanusang
apere nga wala la fur ka vilong sa ko kama wala la kan nga kwa i-deadline a wala la apere nga wala kamani gike kima na fur gisi nga ang hui ikhanusang akuta doka gaming agi manatuan even fur a wala vanchi wisi siya ka kama wala na kehe ama gike galatuan mak siya karga achi wisi si gita jala apapilong hong maad gita turo yung maghi para gigigala uya magiti wana na extra papila ang ohong a hila papira ang tutro full orde sur ko ga ako gita atin ng ating fitika nga wa ako kaya hi si gigira nga ga mtsigan din a yakas ng hechi gi si gya tuto apag ko ko ngay angay hasta katang ngay nga fragika anwurti uwa sundir ka agi ke dhala ko khosha mer ki singa juchi maka e ku kula ka vilong sa oktwa ngai kim chi gandi ching sor kho ke for ka en handak a a frastela un a belangre ke detail singa la gi ta gya kula aku gi ta gya kula singa ya um chi gandi khanu un atege ko ehe sa tege irgaro kaga ikai toa chimu toa ikhanu ha ikhadibi kha an khan kwa normal ha kha chong kama mai tuwa ko di ko si kage ikha gai wala kha hen ha sor ko ke wala wisi si chim ko ga sor ko afristan afra fur ka gi agala ka sa ko afristan fravilung sa ko wan chimu skulam gi da tota kwa u ha mistiki khisi asi ko afristan fra ta kwa kwiti sa tan mag lak usong uwa ang hawa mahala tachi singa chi chiga tina bai belang rek even kawe o khale mang ko he ama ke o avi sa kha mang mang ke sa khuya ang nungwe ke khin he ke chua chwen atam he kwa ke chi chi dhala kama agi ti ga clinic ti ga ke ngum afra ege ke mas akawa ta khawe doctor brief mas kwa na o fachi ang tumag sa eskola ko na sa first time dito si Kwang as akawat ako wakan si Dala. Tofu, bilang sa ako sa taage eskola brief ya unga ba kliniki ko na hikula kawi si wak kwadwea ka awe usi chuto ang doktor brief ila yung gumate na guta gudwira tayo sa eskola ko na si Dahana. Kula nga kagita taage tukang ya ehin naman sa taage bidikan sa agi gala faka kehe aku gala atama e sa taata agi ta agala ngkulu o kamata agi chi ngkulu ngkulu agi ta agi chi ge for all examen awala sa muku giga sun u chi gama gira tata ke ngkama kusyo kechi musingi chuan a disiplina ang ha real si sunti si gira kongkwa agi ka tuturu ka kham uwa wati ako sa kamo ko wag ka diren da examen aya lugalo sonder ina ka mistake sonder ina ka problema ya avindi ka age examen ang gala asing hi kalima ang kamo ko shogi timusi e ke pring ng aging o ng a examen ay gala ko ya uha kato ha gala ng waki kang wa kakukumasi kam ko tinigin ko sa awala si timusi ng gira gung ang program gigang mga gira sa fita, tadura si gira sa ako'y program, kalutom ki wala, msa nga ang ki yatsuang.

Ola ke tjek de ya wale nke talfir ke eska FM to lo magi an ambu nga eska FM ay vita ge tank to mega ngam ya mi ar verten moyo bisa ke dik o yangi un norvesi ya kuna brown mkhochi ag giren un yonesper ay hofu kan kan hek gi ngoti sam go gi khot khay ay kan de ya kuna hista to gi chugi sawa Vegin a cha chong ya gai an kesing de gira chu gwari kama kan dean kan chi de gya wa ngong kan gi kula ga khano ki vala yi sing de gi ki wana ngwa yan Thompson aga ngoshi kan hi gya wa ngui yan kya November ay gani kuna tin de gi ngong la yang hi gya chi khwan a de gi ga ngong cha khon analyst tapi yang he chi de gya wa okui hana ka gya ngong ya wa kalamang ka ke hofu ai gani kunan ke chibi si kan chik de gege nga ga ge kwang to wa chi thang thang ka hi chik de gege o koi bungwing de ge table to ke jot ai gani kunan ka hi sang a gya kham sang wa ga ka ga ngau ka ge mo ge khali kha bi tyang a kunan ka sa ga ge tin de ge statu ai sal hi a de ge hm George aya municipality ti sang agia khamsang wa yichung ka hi ga ge ge chugo qawa u ka hem khalman ngang ka sang atini gya kham kham go sung ti ka hi ge ge kunisa wa yichung aga khuna bunga yin se gyang ngang hat ge ngi ya gan ki agani khuna ka hi ga ge ge thoi ngalo kham khoin ka hi ka kholi ge ge thoi kang hi ki kholi kham khoya chung aga chon Burgermeister yang hegia wa kau kha municipality di Taiwan hai ting bon man kang hiya chig de gya o kuyan khalman ngang kan ta ke tho hm ai ko ve ko a de gya hm dam bon ma wa khabit yang a khunan ta se gya kham sen de ga a ga ngo de gya dan hwa cha wa khabit yang a ya gani khunan pate hm ai tia tia khalman ngang sa a de gya da chu am ka he bon man gya o kuya bunga en khalman ngang ki gam to se refir a ya khunan kang he ga de gi ge ong thom yang hya kholi thwa kang thama khoi alam ngang gi ate ne gya thom sing wa gani khuna kwa ke khabi ta a khuna kwa ang he ti de gi ngod ko ni sa mu gi hm wa de gi chu kho san chang hm ai fa si Minister yung gya wa kam ka panga kaya ngole dolo geng ka gigang gani kunan Ronald Lamola at gigya wa kuya sit Africa ngawe Kenyan hi agyeng kamsang yi panga kaya ka ang he gya kali kama ko u ekonomi aya gani kunan ki ngole chak ang kismani gya chuk kamsang a viko maka ang aga chongon Kenyan ay president William Ruto ka ang he atik gya ng kam aya kaw chonon ke besuk ke sit Africa ay gani kuna hi gya kang kakwen ki ngoli chaka amani gi hong yakwe gaw hong un ay ngawa biya sa khaytin. Kalak kum gan yate ni gya kang ngawa President Cyril Ramaphosa ka ang hi gya kam sing uan biya sa khaytin ay gani kunan ki tig gya ti ka ang hi gya ng vikoman aga chonon ng gya chuk kang kakwen. Lamula gya oku yan kalaman ng gantagi gya to hong kam ka pangatagan to kam kam ako sing u ekonomi aya ngong taman ke chik dake vikoma aga chimbu dake ga chu hanan ka ang hete ni gya kali u besa kai ti hong aya kunan. Uam chang ngam yi ng hiya talfiri ay fasi dagam chawala diwi chik dake gya wa yeniri kamcha diwi dake gya sam chang ngam ke iska FM.

Muchas boletic de ya walin que yenerige eska FM te ole magia ambu ngewa eska FM ay witen ya tanka mega gen ya min arverten moyon te drut district municipal ateti ay gani kuna kan ya gya o ku ya ngum ya wa pati hm ya chwa yiti gi gira chwi ama gani kuna kwa hm kan ngawchi gya wa ga kan ngau kan hiti gi gen ngwe cha ka kholi thwa kan khama kwen kan hisi gya khamsung wa khabit ya ngai kuna gani nga kwa ite ni gya kamsung wa bunga ng halima ng kan hisi ng aga gya chwe ng shu ya bunga ki chu ng aga kuna hi yiga gya ng gani kuna kwa hi gya fela ha aga kunan kan hi gya wa ti kan aga chongan uko yana kao yang gya wa Herman Petrus kan hi yati gya ng wa uku ya ti kan aga chongan kin mgu gya kamsung wa kan nais na aya kuna gya chik di khurit bark ke kandal lar ayakuna ke olifan refir ayakunan yi atini gya kham kham go suwan khauka dam ayakunan kitik dikke stom draf aya dam kuna ko ang hit dam aya tiklang gi gi thwa gang kham kuin bungeng gi gen tembele to ke jots aya gani kuna ka ang hit ti aga ngau singya kham su wa ga ka hit gi gen go khali khabitang akunan George ay municipality di gyang ya tegen kale mun nga sigit ni gya bunga in sal yang higya wa bunga ay wa ngi agigi kang his atini gya kamsa uti kang higigi ngu condition please agyang ya teki kapse flag tan ay kunai gigi da chugin yang la kocha tegigi gen amakan dian please ako yana kanci gya wa dakane gwala gyang ya teki inon fiertak aga kau yang sing de gitu ke gua brown farms aya kunan hek de gigen amakan dian cik de gia wa ngau kang hek de gen hoke tim han fa fin der tak ga kau la panga kau ni si de de gida cuke gua luka sang ya amarkana aya kunan tak de gida cuke amakan dia kulai yang acon mo sigyang ya teki ngau ke valai hege kulai khanu sing de gida cuke wanang ngau la kau chasa chang ai fasin minister yang hegia wa kam ka panga kaya ngulin aga gani kuna Ronald Lamula ati gege ta ya okuya ngule chagan ti gege ya South Africa ki Kenya ki kam ka panga kre kang he ge ngule chagan aga gani kuna Lamula ka hi gege ki Pretoria ki ine khabau aya kuna gege ran ngo ku ya president ya hegia wan Kenya ai wan William Ruto kan hi kala kam khawit tamani ya chik de gi tanya oku ya president Cyril Ramaphosa ke jango yang hi gi ma kun sa Pretoria ay khunan ruto kan hi achik de gi ong kam ay ko ke besuka achik de gi ang ong sit africa ay gani khunan he yi achik de gi ya kan ka khwe ke panga kai kan hi gi ong ngoli klik klik cha kan aga khunan alaman ng sing atin ni gya kam kam ko sing uwa provinsi yan chik di gya uwa KwaZulu Natal ke Gauteng ay kuna kang he tui tui chik di gya tuwa ngalo kam ko ya gani kunan kan isi gya tui tui ka a chik tuwa yi ng hige ke kama ngoli dolo gen ka gya ng gani kuna gya kula kano hong yi ng hige kola sit Afrika ay tuwa ngon lamula at gya ng ya teki ngoli chakang gya uwa sit Afrika ke Kenya ay gani kunan kam ay nintak yi atik gi da chwa hanan ngsing gi kham sing wa chik chwa yi ng he gi kula khanu hu na ki sing gi ya khanu hu ki simani gi da chwa kham sing wa chik ang ga chwa ngan wam chang hum yi ng ya yeneri ai fasi tegem chawla diwi chik gi ya wa diwi kham ja dilag ya sam chang hum ki iska fm

0: kimcha wale chik di ya waling ki yeniri ke iska FM ta sis mani tang ngam dik tong wale ng tam cha walang yam cha ki chik di amcha program yang higya wa mursani ya wan. Mera ka ya magya ang ambu ng gya wa iska FM ng aywi tam cha gya sa ki chik kwa cha sang gya klik lakwe program yang ya siga man ngomi gya wa mi revertin moyo ki chik di ki Monica Junga.
1: Kami tu esika yang iri amago siapa minit esingi ekhani di morsani program si kami ya ko di bamba diraduin ikau tamski kekrita tina si program iku kago di monikan junga norverten moyo.
0: Kim jadi asat kim jadi program yang higia umursani awan cik jadi ko utuan. Santako kang hiya cik digi chok ya veska pun ay gani kuna ki teksi aga ngay gang digi tron ngalo kama gwa kapsta ting ay kunan cik kwaan ay sizi cik digi chok ikawaka chon ngang ki kam ay cha chon ngang ya gayang kin. Parlamen kang hiya cik digi ya oku ya protofilio kumitie yung ya uwa basi siya onurvais ay gani kunan ki kung ama kwe kang sigi ya kamso nga veska pun ay kunan ki Muyati aga chup kuya kuek ang the gate huan malo kama kuya skola hung ayakunan I ag the gia golik ang kachik dia ka fasin. Cha prokaram ang ho fasin. Veskapu ke musul bay ayagani kuna ka ang hengol ng itimina ka ang atik the gate chua o kuyan. Ka ang hingia kamso aga ngay navi ki yag gang king agani kunan tuy tuy chik the gate huan malo kama kuya sigia golik atik chuay ng hege kula kano hung ki kama ngol dologin ka gigang agagani kunan. Tagim cha wala diwi chik di gya oa tibiri kham cha gya sa ang ngamji ng hiya kwe damwi ki iska FM.
1: Kame gza isika yan irit amago akhamini ta zin gya kwa te morosani programe kasi yan yamago konsensa isika te komago borizi program skinta I santako amukana veska po profensi ki ti nakana anikik uyako angkarati Teksi kui kuji kapstati ki hisena ko hans ki seisi kwena ngie tin tam egi o tin tam. Tse ukara te komago. Departemente si portofilio komitie taiku anye te makuna kwe karakwa tin veskapu taiku departemente hemu ingo tokai ina zarok ai zi msobo kui ku ngui kuji suri atizi ina kien karakwa ratati vim tam. Program te heri ate kwa te komago. Manda kung ang kwena ang karati mosol bay takiti nga o viska po profensi ki kasi heng na viye keki iya di kwa nu omba pirana anako di kwena kwe kuji sa usina go tam. Ako si teko mkheri na ono tamete kisi ako tweri amatikwa di kwe dambori es teko mago.

0: Takang aiwan markur yo kang hi achik de gem ha ok ya nga hing de gya israel ke lebunon igani kunan sing agi khamsa u ngai kang de git khon ngalo khama kuyan spoiler aya kunan israel khale mang ngai yak de gem but force aya kunan kang hi gi tro kang akwe ki ngai kang hi gi khamsa wa set ke lebunon igani kunan khamsa agan ngau shi kang chik de gya wa litani aya refir gani kunan kang hi gi wa 15 kilometer chuang aga saisian ki khrin sang de git ma israel gani kunan ni aga gi khamsa utim ha khuim aga chuangman yerste minister ang ya o benjamin netanyahu ka hin khalman ya khaw tamni chig gi gani kunan ko hi gya o kuya tikan aga kunan
1: America City Minister Kaun Kai Kujitema ko Marco Rubio Lebanon Israel sidi oh ndeta kai kuje ta hota ti ami amkwena Hezbollah ta tis na khoina hamburunga sikim Israel khana ani gido karati bifor ta tete ahangu ta komset Lebanon ki tim ki kai kuje khaji tesenta litani ta tete khoma 15 kilometer size ya Israel si khrensia ki kwema khasi e kaiku ani ziki tesenagom nyamka minister Benjamin Netanyahu wa ka tek uji tesenago kam siki tsoni sa kaiku jichem khojiki kumdita
2: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories. They conquered the Bolgor Bridge. And now, my instruction is to...
0: kim ta wala ki chigdi ya walinki ni khin 5 ta khmani ta ngam de kong ye nerge walinki iska fm tam chigi chigdi am cha program yang hegya wa mursani awa kya fasiki walinki
1: Kami kasi ka inirek ama kunyakan 5 takmin tesingi ako niya. Ti morsani program si Ferry Oy, si program kung kara ti Monica Chunga, Nora Verden Moyo. Tuwere tegi amno te kwerang borie te komsa.

mecesica tweriet amahan di quidam borisicum gotamin, timbambatira doing, a siki tritatin, a sibori triago, di monicanzunga. Tinrute district municipality, tia, dauzi, kiamwa hoti, baratunisa, tu, tu, koho, nun, guan, deta, quesena tinki. Bungana anagoti na hana e kauku anijia wonu kho e anijika ana atiante zika kia kaiti sa e komski kwe kwa teki ana aijika si veri ha kuya ma te kwe a tendruta district municipality ki Herman Pieterse ankaratin kier buomsi neisna groot braka kandelar na olifants da kiti komji sa a Sesa oiko pomba ikloji khana tsesika munga tik e arako kwena aizika khabana hwereka veta. Kham kadam ta kiti nga oem no stom drif dam tia khasa he en tam siki bara he tu nwa tam sa kwe khwatiya khamate no kuji gwanam kakha sesa hinki hain. Pungan anagoti na Aron ink ay ane tembale tu takite jodziki khanadia kya kaite tsu sala ta kujika anasia kon kamadin e twazia te dam bara tsu ni sa tembale tu takite nga oike khasie uka tsika nyam sina ko tu sina tim jods municipality te anka te bara he thom kara tuwa te kwana jiki kwe kwaji kwen an orokotin ka oziki te sina te dam Kiria te tam kao kata ting angkwe nang na sino gwinu. Kho inga ji na tungu ta kujika kyan kata te anasia ko te tam. Ngye ti ngwe kwa ki kwe na kha kana he e te sina di. Kao kuji aki sungkara kuma tini ngwe kam ka kwe kwe kwa nga weki barat an tuni sa tuwa te ki. Porisana tam di kwirikara ho jao ka klo kwe am kapse flak teki ho kwa dim. Porisa ki kwea ma klo kwe am da ki kwala agra din inen firta ka kwiri ako kwe a brown stag di te plasi ki si ko ho witi sesa ji kansena din tam si ki ngek ako kwe ki si ko te a woi dim. Fefender taha kwiri tam ka di a si ku am din aya marikana kwen an oku nga weki hoviti mboro nga tesen yo sesa ji toa kaiti tam siki ngriya in kwen na im asia ko mua anadin a tam siki khana angriya ko ara kwa hiya din a kwe a tam nguwe sesa iti tam siki porisana si oro din te anu te di kaw a yao kwe hiya din ziki te borisi khiri oe. Ministere una mungkai ku te mato Ronald Lamola anka te South Africa ni Kenya unwe khasa he e kai ku ji takuru ko mu a musaki kwara ko ta mu jika darana inkwe na madak e ndo ta kumagwari tam. Lamola nko jia ini khaba u Pretoria ki ku ya ku ankarati tresika Kenya City President William Ruto Darana ko Ramaphosa mde ta tlai kujia ya takho ta tinkim. Drink e saisi Ruto South Africa ki kham me darana ko ya tego. Tlai kujik tawne sa kun sena go tuwe tuwe ji hisena ko ha. South Africa ki omba pirana kha munga kwara ko ya inkwen tia oa te khojikim. Gauteng nukwa Zulu Natal da kite profensi sa ki tuwe tuwe ji khajie tu sirsa hisena ko ha. Kheri oro la mola anka tim visa mbapira ka darae Kenya no South Africa di kwe khasi e kwa kainu kai kuji kheri ya te kwa kheri o tamzi ki tlovu tlovu go nientaha saisi e ngtamu saki dara kuka di kwe na khana jia sino te tago tam e de tuwe iri kwe da mbori si kheri oe kame te ki siya kofir iri Uyi tamzik amadekwa dek tuborizia desi ya kukumago XKFM game.

0: query la khon ke tshe ka gore manuscript je di gore na khon ka tshe.
1: Nundu query je tsa teko ta o xa e go tshwara enwe buka e tsa garate tsa mjika nxa tsho query je tsa wohi. Tsa te e sa hinya e jita matsa khoma go tshuwa ding.
0: Ndoda tsa dingana swire ke tsa dino class and query tereka. Emona buka e tsa garate hamba tshigo tsa ya mande ke mon tshwe e di tsa garago go khon tsa go tsa tereka ra go o tshe tsa mwe ke tsa mo dikete garago re go go e tsa mo khatsa mo no.
1: No nxe buka a nxe mgomtsa a ka satiyo ko ta o xeyete ta tumwa ti Facebook e kele tsa nxashwe yo komi be manga se ke nxe buka so go tsi a tsa a ka go khona xa e xare kweta no ma tsa msika
0: yo buka a se o lonche buka department from sport and kunst and sport art and culture kuna lonche ni tikona khana funding a buka public no khana alonche ni ke concurso sure ke do de june ne has the health years
1: nne buka atencama de kwede makinxe buka atecuna ucunga ati kunxe buka angiya ate xa ku tshwasa kyade nxe buka makite wo
0: a buka ate kunxe kyade nte wo kuti do te amazon de kwede online store ke asike a una twin red as gyao the curse kingdom think you do it so of two twin a good new film money
1: bori he tsangye o khwete tsugo a hi sa kya ke te platform ten ke ana go ita o dilo ndo bori he tsang tsa o se ke tsha go tsangye o khwe ti o nge so kri a tsha wo e ti ya kwa go so kri jite wo nxe so kri se tsa wo ta khwano na ta khwe a hi ya go ita o nxe so kri se tsem go se kata ma bori he tsa tsa tsa tsha go teki
0: do ti ke hem tsui ham ko me sing ke o go ta go ta man ta tsui ya ha no tsu a khe ta ke ti ne ta hem ti khwe ta tsia mo se ntse jao tin khatin na khu ji u tin tsa beg go ham ka tin na ke ke khu di ja ya kai kai go nga go di ke kam ti ta mo no tsa a tsia ha no se ke ne go ni e ka do se no ke ko ko ntse ke ne go si o go de ke ate
1: tsan o hi o karatse o ne sa dangi kis mano tsa o tsa meno buri ete tsa kharane ti do ate nge o khwele tsa te tlomo kwe tao theru theru wa gwe ne nxe buka si tamati do ate te e a tshuwe ke kwe tao xa e ku tshwa a tsamia go wa tshuji ke te tsana kwe tao e xa e ku tshwara kwe tao tiya gwe ne ti u ani shoka ti tsantse o ne sa ke ntsa o nxe dangu he di xa e ku tshwara ke simano ga mtsame nxo maharado se ke ga ba ya kwe tao swere mata kwa ne nxe go ete Facebook ke mo ati tsamjika ti doroti ve ara ti me ka ri kwa ne ke simano nxe mate muno ke go je tsane kharo wa tlo Facebook ke tsa kae ka a ga ma a tlere kwa tantiti a tsamjika guyative anja tse mogota ti guyati ho hute mo nxe makisi anja te yit itirisa ya ati ta ka bana ti tsika sie kwe tao komno ti tsantseuni sa ke ntsa o karatini hiti yo tentsuruti te om producer ma saiboy ha sienda ngung tloro soka te ya ga ti eta ya ga mtama tsung heng a ma te ga ada tsam kae kwa kwe tao tsae ku tati khago ga mm na aji tenge u khete o ngwe sike ke nji te kae ku tswada ti tsi kone ke e tsam jika rado sike ti nwa go no ti nqaqo ke e nge u kena hambe nye tlo go platform 10 ke nge u kena hambe nye tlo go ne ncintse sike ti duete kismano nga ke nge ukhe a di platform 10 ke nge ukhe na ke isinza kungusa kyade ndi xa ikwa tsamjike ti qorotsheha ti ekutseunisa ke ntsha o kara nxe xa ikwene hit yo te sere kismanum am na kwe tao te te u sokridge akwa na khamia kwa kha niege yini te mono kham frumende ka kwa khona tama ya kwe tao te ka go ga nxe buka so go jiteko sweko a ka go tsamjika no tinge u khona gara ka go hit yo antsete abasi na kwe tao te u sure se khonkwe sa ta tsete singwa kha kismanum ya kwe tengoro na kwe tao te tsheru tsheru e mango nxe singwa kha go tsae go beta e mango tsu buka jita magara no buka hise ti tsiye vete muwa hi beta mano antsone sa ke ayo bukata aswe itika hati nqete ekame kwana itiyo go jiti onyo kare tseone sa ngam akwana jiti u ani soka di adango tswata magwono emia kwa hati tshuwe nqe kwe ta umwa kwe te kwa tshuji ngwa ga ne tseone sa ditama di class na kwe ta a sa ke ate nqe buka

Unki nami kunge ukena hence has it avra ngaka iko nge ukena akunge camskan nge ukere ana klam here tam na kwana dom nge tamasota hina am takwa camski ngaka iko khanda ko munko kha set african ta katre ko harda camski a go ju kwana siki nge ukwede tsonya ka ane ja ma khamgwe ma khama yuni ya kwa ange ukena ngaka iko camhen ngumgwe ma yakone nge ukena na di tsenya tsama go ta kha camka nga ya go nge ukwetwe into tete ko ta kunaka te ugusa na tikhana domi sotaina a tete kwaratini ama ki

107.9 FM tsamaetsa ka temone te ke fire ka makota a 54 tag minute se go tau te tsao ka rgwa ha ne te a DJ Sibo le go mata te ta icema te ncancewonisa ke ncamje te ke qhangwe te twata ne te kai ku e kumwata trek ama dixe u go dek etse ne te musa we ya gwa tim ne ke tsamje ka te musa we go ya go tsutsa mte u trek amje te kya te kwa te diga te ke enkara ufen kara go tao xe u veta kwa ne tsaba ete a arwa go tsaba tsamje a dengo tia go tse a hi veta te kya konkuso wa te kya o sena go go o tsamje wo sa kya go tama te mu trek ama gwana mga teng ka o ka kho tsamje ka tshutshutse etse ke te xe go go xamkhwara te kwa ga tekong qata tim kwana temote o chekama ufene a gwetsa ufena teno cha o chekama tsa keng kara xewa tim tsa o tsa o sita mo khome a wo tsa o chekama sikitama a metsoqo diqo khome wo jwanga a kokorona tsa gombeta jwanga a kokorona kana ko tsa wo kri oveta kwana sa wenta tsava ha ta maito tsava te go 80 de ufen veta tau chaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda tonde tsaita ne tekega hane hitio tek dara J Cross tek tsiyamata kala.

0: Pavilion break kong 5 minute dengan SKFM tam gi kam kolom kusam ku program hai wa buriku de buruk spaning gi akan ngoi gi wali ngam mit de flits no me ke maris bere ku
1: tam SKFM gi tlo de 5 ire ama ko 5 minute de ye kwa ta no tam me te gi era kwa te u jao si buriku te ki ko ko te ke ja ku san bambara ku ngono no ki ai u gi to se to an sa cham de flits no nge no di maris bere ku
0: ko program buruk ko disun ko ngun ko ko lira ke ko mati ko ngun sa kane ko ngi skola ko ngun ti beska ko ngun ngi ti parte min ngi ti kam sa mo ti ki si ka ngi ko tru jala ka ngun kam pen ko pe ngi kam sa ko ti to ko sit afrika ko su ki do jala ka e ki ti u si ka ngi kam cha ga ngi ko ge sun ti ka ngi ko ni sa ko ngi ti ko cha sa mo ki ki cha ku ti ko ge ko sa ti ki cho ti ko ngi ko ka ba ten ga ni na Santa ko bes ka pokon nang disu kita kamsun me kam ko kon disa kam sa dik nang tu si ning ko ko kam sa so ning ko ti ko mo ko di da de ko ni ka si gi ang nam sa kon mo ko ta
1: ni ko si u bori ki ki ti ya bori je de ka ay ku tsa kwe to ma ka nu ni tsa ha di te ki ka te ko ta te ko parlement de si u committee si sure di jao a mandato he se ko tere ho ti ko bes ka po si u sure department de hana ki yo go khan che si tlae go ta thi ya oro khana jara na fa ding go khana komsha ne mo shobo ki kwa go ka heng go start shure ji ki tswana a buru a ti go tlae de tsam jika de komo go ha si no sit africa kwa go ita a ka go go kyare ka go ya ka he tsam borga go a to ka de si no she ko a kre vel ten ki go tswa di dam de si go komo go ha buru shwe go si no santa ko veska po go he kungad is an tsoni sengabe ngi taxi am ngi aku si kapsta de DJ go sei si kwe an ye di tsam e si ki she ko o ro ha DJ tsama sei si re tsua de kwa ha bori ko khere yo tsua ka re si sei si re am no ke dambori e de si atsam ka ka e ko tsua

Kama seisire, kama ho ha ekska FM ki, mbambra ha ho in e ka keke tena di maretz berekho bori e shwara mahatiram. Bismi si koman word vesi ki, an te u nisha kot ene tieko wo tema, bran mo khotim akare mahatin kwena, nga ati si no, am apele e hiya gwe, Johannes berekha si di, hofu an, go kwama eka a kwereta, go ama kwansi na go chagitin ya te kuma kaibe tam. Mkhotsi tsamwe ke sa isenge ho ti ho iko kyang we dingo ama e u kaiti o muteto ha ama te anu khawa ta ho o hi go te ama taro hi khwente tsonja o ki ta go muteto tso khwen ki ama nguri na itam ni e u kwe kong wa dingo for klara nga November ama hi yesinu go ham a tso khwe go tso sa hi itam ka e ka khwe he analyst clapi ha si ku ik nga ta sinu go Adresi si mkhochi mhofo ki karahi aache kaweta. Ama karimati kwe ama kao si khacha nga ta sinkhana akia inkao katebe ngukwihe. Ta kukhana doote khana ye karango tuke watinsi nungo chem adresi ama karati itam. Ngukaihe ngo chungita 12 unika ngo si khabana kakaiko ngo kaito kwe nyama kutame ngo kaitam. President Cyril Ramaphosa nga ta sinurumende na ya ba tengo muteto ji a cha kasa ngo khwen ngo te ko taw ka ara ko nwe cha te na o ngo che kra tlo we khwe jim ata president ma ini kha bo Pretoria ki ku ya ta buri dala khwen che kha mta e kwa ta cham jika ta ko Kenya sim president ma William Ruto mshe ngo kha cha nwa ta a ki ngo ama South Africa e darana ti kim Ramaphosa nga da sinu che kara jarok ai ango uji tukwa tinji ki che unisha gawushen tako uji che unisha muteto je kumka ti ungo te makuji teha numboro nga jinita unka ikwanu che unji ka o muteto shi ana hako te kuji ingo khiri na hutam. Tia kwe akoma ka kwe kwa rahen kwe a che uafo mbembela sideki hamdi kwenye yo ka jere ki ngota ratu raitam. Nihan fiertak kwiri komas kumbuzu songwe dorohi yalfu kwe a hama ngo koma ka kwe twara hi cha hi andi ho a dako tama hi dam. Am a DNS sesa kujika ngo nimboronga jiki ho wi hi ngo tuwerisi nyentin ki nyam na tuwerisi ndrien tundaika Carolina ta ki tenga Mpumalanga mukudenja ngo hise na ejikim. Borisi u kheri oem. Choku ane jauji ak etrama na Gaza ki nga de sinu neha Palestine kwe ak oti ota Israel kwa maeka bomba atarota ki no faifu na tui hak ek am kwe tam. 15 di kwe kungwa taha no ni bomba kata kuji 4 ngu ta kuji tu kwe jiki kere tam. Israel si amina hanao aninja ngimboronga sinja kwe ibreha di no neha natin derta ha di Palestine kwe a Israel si bomba kati tawa di a Nse doku he Oktober ngye kuri ki teho hita maha nungo tsunwek e kain kaita se kot o khatim. Fo di Israel ami ang tam ki ako jikin o ti, nuk kai kuji ngo tam ka fase he ngo nuk tau ku kain ka doku jiwek ete karakun kai di kwe che karakun ya haan vim. Nuk tam ka fase ngo doku ita ti siki, kai kuji kuwa ti ngo hamasi kwe na teje kohoro khao, nuk Israel si amina gaza e kwara khao khutam. Seishiri bori he andateki ya haa kheri enwe, khawana hatu bori he ekska FM kite kekegwe, tame u kwamana siebe iri ek ama haa huyum.

Unkina mi kunge ukena hence has it avra ngaka iko. Nge ukena akunge kamskan de ukere ana klam hereta. Na kwana do nge tamasota hina am. Ta kwa kamsk ngaka iko ha anda ko mo iko ha. Set African ta katro ke harda kamsiki. A go ju kwana siki nge ukede kunya ka ane ja. Ma kham ngwem kama yuni ya wa ange ukena ngaka iko kamhen. Ngum ngwem ya kona nge ukena na di kenya klam ko ta. Ha kam ke ngaya ko nge ukotwe. Into tete kota ku ngaka te ukuzana te kana domi sotaina a te de kwaratun ama ki.

3 and 5 minutes ngode kimqinga sizike konke radio xcafe emdike ngwe go konke minute kisiwa mtege ngqwe ngqam cha program yangi ya wallet len ngqafitike ngqwe program ngwe ngi tlome xoxile tamtsi uri kana kuna the gita asika maqe temtege sengke kana program ka ge gastram tike ula yem tanga tanga ge ke ngqoka ngqwa Nja program ki bangsi ni ki komasi dam tegia hing teteng ki dan mati kalika ya wa studi me tua das ke paning ngawa dewe geng ku o ke kacisi kang kawe examen chong i paning ngawik a geng longsa kwe ya wa fauti ya he kage ik a longsa hing sang hai for kage ya longsa paning ngawak a sang hai hing koka fauti ge futa nak aya ge khoya ya idam ti gitis of fauti singa tjana agitan mana ko da gi ka kala ka for ga ge ya gala dam ti ge sing ke ka tin ge da a o da tan ho long sa he dam bazia ko sa ang ri kwa ge ya long sa o da ka tin ge da wa da tan ho ka wa negative ka kula ng ga wa positive da ka tin ge da wa dawa kula khanoho frastila yak agge ya edvergi ka tagatine gita awa dawa kututuka gika wana gokya ge yata wako ehe fauti sanga titana ka gika ku kam kam katibe nkonga ku sekal ngawa bilongo sa kika chwang namta gya sanke fauti nga titala akka dawa ka kaka pan nga tine ge hong understand ngawa dawa ngdawa kroya ya yofu dawa kankwa o diwa ya ke foti nga titala nge ngulong sang ya bilong sa ya long sa kanka ke chimbo ya examen ke ka chwang ng sang ya pente magita niya kwa wako ya mtate nge ngoy ke siga matka mta program ki gangse ni ki koma sa titigli ki kwa mta gya kawin nga mta program yenge ya wallet len itkafitika nga program nge jang kwa kule tamche siwari kwenye kwenye ta gita siga matka ni mta gya sing kong ki kankamba kong ki omtetang ki kankamba kong minute ki feeling mta gya kawin nga wallet len kya program nka sing program nge don ko kula tom te ki si uri gan ko na ta gita si kama e ta ko ni gem cha program na si uri gan ni tren ni ken ke de gestram te ki ola kan nge yem te ki in ko si kama e de gem cha kan ko da ng nga wa te fi te ko

di answer klaw kwe nga di tamakam di ance usa toma kwa kanata di gapak e di butrik e plastik e ti amake ki kanata an oing oro tia na kwana ka hambe ti kwana gobe ti kokoro nako nta ha cham di skorokoro a gya mahwago akwana ki ti cha huwama ndwesen kwana ka ke ha kwa cha udomi he kosa na kwana siki a hwata tsata tsa klamno Hoti dangongorota. Porisa na umutetwe. Porisa na takiako. Ise porisa na cha aho. Kuno hanangu mahwata ngwarata ate nga oikicha yaani ya kainka. Na kute iti porisa na hiyan kloka. Ay kungwarata msobo jiti hanu ngwarata ako. Hanangu mahwata ngwarata ate ngang eska. Hana gomka jikajie gomka ate. Hana wari nave cha lesenche kare. Na unkuwa cha kitire karata ya kainu. Cha drava che nga kaya gomna kwe. Cha ingwesi na komiti ka ako. Bukura nda gommi aa. Mi tewe chak ako re. Rechak a khotare rechak a kobere karata cha gom khaeng ngwe gom ngwe jaweng cha gom nge cha gom no cha seko derta ga gapaji fierta ga di butri kwa no dri plastic jita cha trem ok cha tsana khota cha goma goma che kwa imcimenta sino kwa sino kwi gyane ho ho he mkhoma o khata kama che kwa imcima sino kwa sino kwita hinta tema an o hi o kara imkhoma o khata agetsa an wa kha nko o manyono te ana kwa hen mutetwe a ka te ka anja sino nsa sa ka kwa tsa nge kho khata tu kho ino hambe tlae ku hambe gara ku agete go kho he tsa ti un kho kha ma kana anja ti ta khono khana ya guyema ko ta tsa uno dato me tsa si wo go tsa swerema tsa kwa o tsa sobena kwa ta dawa oke tienta ya ata kunkwa idi a agomate te kwana eka tsa sie ko si swe berem am o ka si ndeu kwana a tsa kunkwa idi a che kwa idi ya munjine a ki gomare karata so nga kwana ka hana porisa hana no hana kwe ka te si dangongoro a tsa khogo a gweno kuma kuma tamatsa u tlo no kwa sweeti do tsa u tlhone henja nno do tsa u tlo tsa u ndoro yo ka kherita e kara sweeti kwa nanka a khoji khana a khoji anja khana a dawa de otsa o khaqo ise tsa ki veta maha tsun khwen kun kwa tete na o tsa ke la khono tsa a gobe kha sput mama sa ise tsa ki anka o ta kwa nanka ge u matsa khore na kwa tamke go tsoma tsa o yete he he he he Oh ho ho cha we boka cha se ku cha unga we yete kwano cha teta ya ten cha abe teta no moro makungwa te bae ta hano cha si khanya te kwa ema cha si eno cha si tsomtsotsoro sena go tsun cha singe kwa ma cha se ku simo te si bae ti ho tweti ya khanya te ta a te cha ke si qwete ne I ba di kiri o tsana ha na kwana ke porisa na ko te click a ko drava ke a si cha a kwa ta no dangongoro a go go tita da hono porisa na ko wa te gats a motetwe di o wa kits an tseu sa khom go ding hets a ise kun go tsa tsa jamba ka tswa tsa tsa te a jamba ka tsono 7 rand ono tsono 15 rand ku storage ke ono 12 rand tsa tsa jamba ka de o tsa wa khwe a tsa tsomo da kwa tsinsa a sigeria tsa sikun ko nyong a storage mo tsinsa e wa hwana na kwana ka porisa de motetu a ko wa te ka a kunwa kunwa ta matsa ti ise ko go tswa ise hwa tswa ise na un go tswa kwe du a go tsa di be tsumkhom di ta tsa mo le tino kunwa kunwa ta magwiti anja tsa no a tsa go kuri go e motetu e khom karate e ko wa te si tsa tsa kwe tsi a motetu e ka gana tsantse o sa ndi ya go na kwana ka khaika mo di sika tsa mote go di a khaya ka mo tsa mote go di a wa nge se a tsa ya ba a go di tsa jao ka tlo ga of tsa jao ka se ya ba teno wa kwana ka motetu e porisa na we nqare ka te koma kai anja han minya te motetu e te na kwana ka motetu e te a ka di si tsa di e ta go ntse o tse o go ntse se ka ise teki platform ten ki tswive u ko yo toti America e joka ta mahating mboronga he jwa di kunka o yin oro tsantse o sa mboronga nqa kwana ka a go di te umbunga e tswa te mo te jwanga a go di te tseu a makoga a ja o ka go khwete tseu a makojwanga ma ta hino kwesina ga tsam domi a komkarago
no aji din ta khono khoma khunka qoga cha koma a gobetsa tlantswara go din khwena ta khono khoma hiya tlokama cha tumkhom a warive kwa mana khwe yo ka ga tsanxa de kwa kwenta tsinkara cha mkwema se go ta tsinja sena go makwana siki o hi oroko sena te ga a hone go ji se a hone go a tsa di kunya ke tsa jao ka beta so nga kwana ke hintu temo go ta mo tetwe porisa na wete doro xa na go porisa na te garate ana xa di o tsake tengo han tsheisi te han tswasi te han tsesi ta ata porisa na te garate na go te a ka de si cha minya ta go ya ga matsa a so so bona ma tsa ke te ta kiri ga matsa a so so bona ma nga kwana ka hinti yo kiri a te di a ka ga te ho e senwe a mo te kiri a chake te tana porisa ma te susu na makomati a kwana ke nge kiri je te porisa na ke te kha na porisa na te ka e ja kong tshwara ma so nga kwana ke hintu te tama te kleuku kleuku na ko tae ku tae ku na ko ngama ku ngama ku nde huji a porisa na kwe nde uta porisa na seta te kuyen kaya rekareta kam kuri te tanta ko kwa a khana o e porisa ya jao karako te ta tse kam porisa ya timi kagu nita timi kagu ekam drapa siu oi ki tsa tsa ta no ta ko na hinta ka ma tsa tsa ka ta na se we yi ma gwino a se u ko ko ko ku kwa ga qhaqa qhaqa qhaqa tsa khoro khore ko te ya me a se u ko ko a nwe ku kwa ga a tswa tswa a le te tswa a tsi ta khono taba taba na nqinya go khweda ma te me ko kwa taba taba na nqinya go amtsa o ma kwa mana go tsa ke a go ka go be kwa a nqinga na a ne ka tsa tsanta ta khono tsa nqa a tsuwa ne ka tsa tsanta nti a o tsiri tsiri na go a tsi a nqwe ku je tin tsa gumbele na go ta tsa te so te monte a tsi ta khona te a te ko te tlo tlo ko a ka tata tsi tsa ma tsa ntse o sa tsiya go ise tek ya tamaga ise tsum di go tsa go yetwe tama tsa o ai si wa tsa o tlona go tamaga tsa mtasi mo gore tsa mtaka mo go tamaga tsa kuma kuma tamaga a bre gwibe nna go jimboronga atano anja tsa tsa a te tate a ka te tsa ma tento cha me kholokwane tse tse

Tuka te a tremate chaneng he no tuka angkwana te anga te simpumalanga tate ata tsema go tao hana o chaneki ya tuka ta tsena go enteng angkwana khirengwe tsameta mate se go tao thuiki kana gwanqwe se go tao cwicwe ya gathu ane se jate kung gwan kwa ga tsaba mtama ga tsana tseo sa teke tsana gwana te a se tsaba se go nne yela na ba ke tsaba go ta gro di o mo tlon kwena swete tino te a je koma go te a nga kwana ka tsaba a te tsheka kara a ba sita ding te ana gwa ding ga nne mgo ma tsaba ngwe nga kwana ka te do go be si anja te kwe go ta te mutu a ta te mgo ma tsaba ngwe a kwana ka tsaba go ji te u tswana te dikhate konte tamakha tshe ara kwa inteuji te nyan sena tswi tsabaka e tsaba go je tete mata hino te u tshe tamakha ata se e kota ku kasara ko so bana kwa tamakha ngo ono kunsa xo go tswadze xa mno hasa no te u tswana fra al kungum kung tswana te tsangtse u sa xe u ga an tswana kona ka jwanga a tswa a tsangtse u sa khomkara ga kuyi ka wa kwe ntombi marumbuni te tsema kwa ka tsi nona wanga.